0: eni kwa se omeka wasi wanyanku pwa yinia ma ye muonu se wadi ishe zankrofono wa omumuonu eni eni wok
1: iyo
0: enunti wa ye as a resource no no wasi wadi wu abe jina bebia wate na ubia mwa hwa no hon zankrofono timi mwa hwa hon ti wono ura hwa hon in the presence of God ewo krisumu. And you see, God has united you with Christ. Verse 30, Papa, can hold mommy your tree in far.
1: 30, no.
0: Uh-huh.
1: Na, onyankumpon, na, e free.
0: Na, nyankumpon, mu e free.
1: Na, muo, Christo, yesu mu.
0: Na, muo, Christo, yesu mu.
1: Onuna, wabeye, nyansa.
0: Onuna, wabeye, nyansa, 30.
1: Ah, e free, nyankumpon, ho.
0: Uh-huh.
1: Ne trene.
0: Ahuntie.
1: Ne ogie.
0: Amaye. So afe nyame edie. Profuno kana ipa. God has united you with Christ Jesus. For our benefit, God made him to be wisdom itself. Christ made us right with God. Yesu, wabema yatini u nyankuponi. Wabema afe nyami buye. Enunti bebia odi wabe sino. Wo nyankupon enhunu use. Wo uye nipasun kon. Wo bu use. Wune no ewo chefa. Ewo ahinye nimo. Through Christ. Wo si Christ made us right with God. Wama ye ni nyame. Ete muabe ye. Wama unsiye siye ni nyankupon tem. Ama wo sese utimibo mpaye chile nyankupon. Ema unyamiti yo.
1: Iyo.
0: Ono fo hunu nipa kura uye wai. Ewo Kristo sumu. Wako asore kura. Unye hunu nipa uye. Enunti dube bia. Ama mfo kansema na upeso fa umase nibi. Social media fwe. Eki kansema udo. Nanu me kanu. Ubise anyami bie ni bebia. Ne Kristo fo mu di. Dede hayajene. Se andi. There's no God anywhere. No answer one kasa, one in yame, No, I can't one in yame, who was a bull do young company idea, and no, be fufu be any ho. Na, Christo sumo, aya can't send da no, send your mukano, eh, sa. But me can't throw, say. Out of four, we are Christo, name me twofo. E mawa bumu mu, unyami sumo.
1: Eo.
0: Mawa bomu mu wa sori komu enti mre nsema hudo an mu bibi mu tinu ti obi wa timi na ba wa dwunu se na ne de omu ken bi anya no kro na emu ken bi anya no kro na binu se na anu ba kun bi za mkai ngampa enye mo se na binu ka yesu kra e kan o bible mo se mu omu sha se kan dada se yesu beba no se yeti ye nananu akwa no se be pin se nsem ba kunu na omu ka enju su yesu no e mada aye nsem hunu bosire mu ka social media amafo ndi akuduro ka nsem hu mu ka nu e pa no ka me ti e eh e bi so ho afre ba kon yo se abrofunu ma be dada ye abrofunu mo o ma be dada ni e mu nsem a mo di be dada di bible o mo se o mo ba o mo di tio ni ade na e ba slave no mba be na nso o mo di bible ni di kan be dada e ni ye da su di e chiri na abrofo nya maaye no Africa yanti se Ethiopia Enoch eko Jerusalem kosumu ye
1: iyo
0: ebi kura se sa papa no kura hwa woni na di nya mesumba Africa Ethiopia Enoch Philip Ebra Yesu ba ko ye nche ye Philip mu e sha se kan sem no a o si okotu papa no se walking kan the book of Isaiah
1: iyo
0: no kon chense uti ne u karanse o si bene no matias ye no kon hoko chirechire nu o mu kwaduro bia no se a nsuo ne wahai e de na si masu bo ho kwan o si se ujidi kwan se yesu kristo eni urade wa bewu ajum kwan ya no se a me jidi dodo ne ye bo papa na su eni o ba back to Africa AD 44 mu ho 46 mu o na ne wu be kan se ye friend se bro abrofunu ba han enye nentis mu ho papa abrofunu ba Ghana se 818 mu ana se 19 mu century mu ho
1: emfa 18 for sa grant wo aja ye kae no a